billah baba lolu bokal le don ñu sen na bëgg ku nekk nak sen nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgge yalla mom yalla rek nga wara bëgge non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge non wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gënal leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan benn way mas dako wax serigne koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanu dal otom dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñukku julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo passant bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu nga joge wutul na nak ñin fukk jun way ñu ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi ma la jox yema yewutal da dug ci neub ci ëlluk sa ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yërem gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene serignam serign bi ya bax mu ne ko eskey mu ne ko ya bax mu ne ko eskey ni dama yag dafa jek jek ñew ne ko serign bi mu na mu ne ko ya bon mu ne ko bagam waxe ya bax la ñu sundu mon gi waaw waxe ya bax la ñu sundu mon gi waye yalla ni ngi koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tege boye nak ni ngay bëgge diiné boye nak ni ngay bëgge señari wajur suwéé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw suwéé nak lo ci tagg ya xam waye bo jitu lu di bo moy dal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yara al azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamné annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala ni xamne yalla shadidul azab ko tar mugal la yalla ni ci yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yawm al-khiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñi leen dan top bis bu bu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi la xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara'ul azab ñom ñaar ñepp ñu gisuno mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya len jokale won sabab ya len jokale won dama dama bari na ño xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé entre yoy la yalla wax na day dak xawaji dana ko wourné tay mënoko rendre service
momit mënu ko motax yowal khiyamati amul amul kersa fo ndax sa dernier sens la ah tay day bax mbam bon rek te waji bu len xulawon ban ya ci dox gis li tan lay am kersa dinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujj bi ñaara leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak djubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambale djubati ñewati ñaan ko ayo xana bi bu jay ak ciark ne sobb tambale tokmal buru te bu muy dem dawul tok sare say mbok day yom motax bu ñu yalla nekk li yusufa ne ci bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nopi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al asbab

riwace yunti bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax ta ay laju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laje jël aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay reglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljann lañ ko reglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljann dañ ko reglé bor yunus bi alayhi salam né nak ku dé ci jihad jihad jojé munta far bor bi xam ko né ci jihad yoon shahid nga shahid nga waye shahid gogu teewul bor baangi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga dé fexal wax sen mbok ni amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramé légui bor dang ko yaakaare ne ak may la yoonu timi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fayé kep koy lepp fa seeno fay do am lo fayé waye boy lepp fa seeni fay nak neena inshallah da nga am lo fayé ya ayu lizina amanu e yeen ñi gëm isa ta dayantum singen leblente bidey nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yor de nga fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ne nara fanan ne la bu suba ne bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la ne la ko bindal ma dag ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi nit ñi ko won buñ la fayu ci da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñi duma ko kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu baynakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mëna bind ñaar leblante ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tawbi nak day yema fayu waye l'islam dalay wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mëna bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit loosu man nag yaag ñu bari su leen yaax nga ne fay leenu mbaa duma ko def moo tax ci miraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deexee danga ko layoo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku le mën na ko su boobaa bu leen yaax nga ne fay leen ma mbaa ngeen dem seeti diw moo tax fu mu ne ñu dal nii di ci fayu ginaaw xam-xam bi daa raar di ci fayu day nekk.

wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndessan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak bëccëg yag fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad athqala al-imlaq mamshaha athwabuha rasatun wa rijlu hafiyatun wa ad-dam'u tusrifuhu fil qaddi 'aynaha ñeko nax lan mune karul jadidayn qad abla iba'ataha wa shaqqa athqalaha wa shaqqa a'laha mune guddigi koy song ak becc bi ñor rappal li nga xamne mom la ko jëkëram bayé won muy ndaw so xamne jëkëram dafa faatu ndaysan amutun fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mune karul jadidayn qad abla iba'ataha wa shaqqa athqalaha wa shaqqa a'laha nissan suñu oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak beccëk kumuy song ku nek rek dana am ben beccëk yobbu la wala guddi yobbu la tabarakallah kon nak yalla na dé yalla néna jëru ñaan waye mu ne kon defna guddi ak beccëk mu nek ñaari mandar do yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayatal layli mandar gam guddi ma ñu far ko guddi dem waja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam beccëg ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day seet wetti nga xamni ki di wa nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñuy liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddi ak beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddé ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddé ak beccëk ci li ñuy xam limu ati motax dama adam fu fi ñëwé ndaysan ku yërëmtul koku da fi nek gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudé ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom di amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom lég lég ñu na amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatu ñu ko légui waxuma la ñaari siècle waye légui ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka day amatu ñuko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoom di fi yag lool tabarakallah gën baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah la ñu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wër wu jot bo konté li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaar yaa dina li nga leen jox re mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér déhé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga

ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun kël yo xamné dafa mel kël khud kël jawabi dafa melon ni mbalka nga xamné benn kël ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn kël lolu nak su jami ay kël yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mu ne wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko wé cin yo xamni fi mu nek la tataharraku li kibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa sant rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal qudurur rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñame xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mbabok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tol buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñalabi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo dekk surga si kune am na fo dekk jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërem lol ju xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko fariñ ak dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ni i'malu liggey len ala dauda yen mbokki dawdi ala dawuda yen wakar dawuda shukran gën sante ko yalla ginaaw dawuda wutal fu ngeen dëkk wutal lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am cin yu mëna doy li ñuy togg yalla ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala dawuda yeen la wax yeen wakar dawuda legi nekete kon ko wutal dekk way wutal ko lumuy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su dekk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lumuy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala dawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala dawuda rabbakum ala hadhi an-ni'am al-jalila wa amalu bi ta'ati allahi shukra yalla mu ne wa khalilun niwnu nak min ibadi ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabai ay fuk ak ñet yalla neena bari